Tau ko chiti chiti chiti re rau Uji gong nan nong rau Tsua bo kya tau din Long tu hui tau